0: Nash mo gbole egbo mi Oluwa so fun mi bi won se n gbo testimony mama yen enikan gbo mi laaro yi sise lo mo ri ti won tele o o in bi to fi vidide to to ba nlo wa mo gbo ti ba teni o mo dun leyin ese re a ma dun leyin wa ma weyin le mi wa pita ni tele mi gbo mi o didi epe lo di egun ti tele o wo gan mo ko si bi to de won mo ko le ni emi oluwa ni ki gbadura fun olaro yi mo nlo sori facebook mo nlo ri youtube laaro yi pepe yo pomo eyin te ba tun ni anfani lati join wa join mi lori youtube e join mi lori facebook e join mi lori tiktok aro yi o le die e ma je waste akoko ma gbadura laaro yi fun awon eyan engineer e pe next en to tun kan wole
1: Emmanuel Ojo lati apete o ngba ti ojo 77 mo gbo mo wa so ngba ti mo wa mo ra omi 77 yen so gba ta nse program lo e wa ni kolukaluku to ba ni fe si lati le san ore majemu ko ma san 1000 eni en to ba te fe je daada ko san oni beji ko mu 1000
2: ko mu 1000 ko je 2000
1: apo mi mo ri pe 2050 naira ku lo mi mo am 1000 sibi mo mu 1000 sibi
2: e so beji
1: o je mboji o de ba temi lo so me ko mo se dele mi wa lo bi kankan omo mi kan wa lati ko bo se de ni e oni daddy oni ah wo ti pe ti mo ti fun ni nkan oni o ko test wo sa kan ti mi so ore
2: o test wo si
1: eyin ida mewa owo en mo mo si bi so ngba to wa ya ni Wednesday to koja mo wa lo si wema so won soro nipa opolo tabi agbari so mo wa bere ati tesi waju para ministry mo wa two star ni mo ni lati bi 3 years ti mo run kiri awon officer wa awon ton junior mi won tun lo so ijo ti mo wa si be te fowo ton fo ori ta ni ko fo mi fo ori ton ni ka se gbogbo e oga wa kon wa Abuja lati Abuja o kon wa si premier hotel bi ni lo wa ni ki gbogbo wa pade ohun be mo de de be bayi so mo se de ba o kon pe mi sita ni laarin gbogbo e oyin I will give you your commander now o de fun mi ni 3 star
3: o fun yin 3 star anawo e mo ririn baba yen bi re commander bi o se rin gan mo ti ri lara emi pase letter promotion to ti reti ni ojo pipe tabi ti oko e ti reti lojo pipe tabi ti omo e ti reti lojo pipe je ngbo re lowo ki mo ni ki ti e na jade lose o se iko pe yin baba e kun loye mi wa tun fun yin promotion mi lati nu ogo wonu ogo lati nu ola wonu ola o ti dara fun yin sir in Jesus name
0: ko to di pe ma test waju ninu oro mi laaro yi ki n to gbadura fun awon eniyan eyin omo olohun ojo sunday ti nsumo isin meji la ni ni ojo sunday isin alakoko gbogbo awon omo olohun patapata lati omo odun meta la si ogun odun si 13 to 30 o isin won bere ni ago meje gba ti o ba fi di 9 yo ti mo dogbon wale isin elekeji o bere ni ago 9 iyen fun gbogbo awon agbalagba adult lati 31 lo soke awon na o bere ni ago 9 gba ti o ba fi di bi 11:30 ti won no mo wale isin yen ise woli ran ni and mo fe fi kun bayi wipe in ta se nbi ni gbogbo sunday church na o se gbogbo ti n ba ni o mo se nu program ni o mo se to mo fe gbadura fun yin ni mama oni ya mi lenu in to fokan si ni rere o bere si jade fun o
4: oruko mi ni ope emi iyanu oluwa mo wa lati woro ore mi lo invite mi si 77 mi ore adugbo e na lo sun invite ti e na oni si mo ba ti de be pe ki yi pe ibe yen ki ibere ti mo fe ki ma mu omi yen den oro yen na ki ma mu mo yi ko mo ni oluwa mo fe ko ba mi mu fibroid mi kuro lai mu inira kankan lowo ko si fun mi ni egungun ninu egungun mi lọjọ Friday tawa ni show mo ni menstrual pain mo ni lati pepe ko jọ pe ogun wo ni mo le lo pe mi se menstrual pain yi laye mi o ni lati sogun yen fun mi mo ni ko mo ba mi ra wa mo lo o ni se ma wa si fridge mo ni ma wa o si bi mo se le je pe ma wo de be lọjọ yen mo de be lọjọ yen mo pe ki to de mo joko seyin yen mo to wa bi gbogbo bi si mo joko si lati bere tan fi bere program tan fi pari e mi ri anybody loju pe eni to wa subo mo gbo voice won wọ́n ni pé ká mọ̀sán mẹ́ta wa mo mọ̀sán yẹn wa ọ̀sán àkọ́kọ́ tí mo mú wọn ni ká bèrè pé ogun sí ń pa mí tí mo mú mọ́ra mo ní láti gbà.
3: ta ni ń sọ̀rọ̀ jọ̀hún.
4: ẹyin lẹ sọ
3: ẹyin sọ bo le se mo e be le re ntibe
4: mi ri o
3: voice le ngbo on to npa mi die die nji npa mi lara temi mo mara ki olohun ko mo mo
4: ko mu kuro lojo yen mo dele igba si mo dele mo gba program mo se gba program teni to ba di 7 ka bere ta fe mo gbe alarm fo mi si 7 olu ko sun bere si mo fe igba si mo sun bi mo se ji mo ri pe eje ti